0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare we ki pe maro le tonga tope ko flipo mutulalo pe mo yongongo a homoni te koni ono si ulai wa fe ua ono. O ku whailonga i make he foki he wikeni a lea whaka klipasi he funwani. Ko konga bea e proklama ono whatolonga e ngahi lea o e kakai pasiki te lia na amore. O whafofua ki he kakai klipasi e toko whaafe, tana tohi kakai i Nusilani i e tohi kakai whamuimui. Ko klipasi e ku taku ko e matakari mai kolonisia, pe nai kolonia whakataha ia pe me motu ko ia ko Elise. Ka i he ahoni, ku uia Elise ia ko Tuvalu. Koe lahi oe whanua klipasi o whafofua ki skua maire e tolungiau tātolu, pe koe skua kilomita ia e valungiau tātaha. Whakahoa atuia ki tonga, koe skua maire foki e wangiau valuhiva a tonga ia, pe koe skua kilomita e fitungiau whafitu. Hange ko tonga, o taumo vete i he oseni o whafofua a tonga ia ki he skua kilomita e fitukilu, kai whatahoa ki klipasi o ku tolu poinima miliona skua kilomita ia. Pe hange koe lau koea a e palofesa e peri hau ofa, koe kakai ki tau tolu o oseni. Koe kaingani o nao mo vete atu he ngai tapa kekehe o kolope, au ki Fisi, Solomone, Nusila, Naulu, Tuvalu, Vanuatu, pe mo Amerika foki. Pe whafofua ko nao toko lahi, koe toko tahakilu ua mano. Pea akulau koe klipasi ki nao tolu, neongo e nao nofo he ngai funua muri. Ihe wikeni e o atuai he Retio Pacific Media Network, a ngai polokalama me o tau kainga klipasi koia i Aotearoa, ke whaia i aki a e whanau tupu he funuani, ke pukeni maa a e nao lea, moeanga whafunua a klipasi. Kamla Maori pe koe whafilo aki, korapa pe koe malo au pito, tia po mo mea. Oku taumua a e whae wha politikare koea a e reipa ke whai haririu a e konga lao whikau akeni pe mo health and safety. Oku uhi ngaini whikau aki mo ngahi api ngā aue ke malu pe mo uilerei. Nei whakotufo ki he pule anga lolo tō ngāia ke tō a e lao whikau aki mo mo uilerei mo safety. Ko uhi ko ene kai taimi, whakamore taimi, pe tō ai mo e toka ngāia ki he whakotutu o ngā aue. Ka kunglahi e ngahi ausia e ngahi whaameli, e taimi ko ia u hoko aiha whatu tāmaki o lavea pe moreha mo ui. Ko e taimi lewa ia u tau whamalo ia aina e aiha pāre tua ma e ngahi whaameli. Ko e taimi o hoko aiha whatu tāmaki o kui aia e nonga, pe whamalo ngahi whaameli na e lavea pe iai ai more ko e uhi ko ki whakanongononga ko e ni. O kia i foki pe mo ngahi whatu tāmaki i Nusilani na e hoko. Ihe api ngā ue pe aku kei whai e whawhetutaki pe mo ngahi whatu toloki ai. O hange ko e maina i he motu saute na e hoko aia whatu tāmaki pe a pā pe aku kei tāpuni ai pe a maina ia ko e ni. Ko whetu kua ki ka loa pe ko mea ku mahino na e more henia ngahi mo ui ko e whanau. Ko ngai hoa Māori, ko e kakai o ku iaiho na ngai whaamiri o keimo ui hea honi. Ko e whatotolo i o e ngahi paanga porokalama whapolitikare. Ko iai e ngā loku o kuhoko i he whai national pe mo e green, whekau aki eni pe mo e fuatu o kufai he whai reipa, ke iai ha uniti ke nea ngā sivi mo fuatau tau e ngai fuatu lao i he wakai atu ko ia. Ki whiriwharearea o e tauni. O ku whakakaukau tatau e national pe mwe whaereipa. O ku totonu pe ke iai ha whaunga whakapa angaia ki ngāwe aki he tauwhiri ko e ni. Ka kuikai ke nā loto taha i he whaunga ke kamata aki. Nai pe e ha toko taha tau kapo ia o e whakapa anga. Ko ne whakotu uatu ha uniti kene rewai a e whakamore ma e ngāhi whae whakapolitikare. Nai pe e ha toko ni taki me whaereipa. O ku nau pōpō mo ki nau tōlua ki he whakotu ko e ni. Pe wosi māo pe mwe whakotu utu uia ki he whaunga ngā ue. Nai pehe Barbara Edmonds me he whaereipa. Ko ene e whakotu u ke iai ha whakamatala e pāki e a ofisa whakapaanga whakawharearea. Pe ke tuku mai ai e whakamore whakapaanga ko ia e ngahi whae whakapolitikare. Ko e taha e ngahi mea whuowo ku hoko foki i he ngahi apiako ai tufa atu ko ia ai lunch ai whanau ako. Pea uki ai ia e whelaa waki, pea uki ai pea mo ngahi loto ke he kehe ai. Pea kua tuku mai ai e a taha ia kaupure ako ai ne whakakaukau. O kulahi ai whelaa waki o pehe, o kui kai whiunga, i kai to tonu, i kai ki sai. Mo hafua e ngahi whakaanga a ki nao tolu koe u kwhawhipaki ke fuatu koe ni. Pea uki ai pea mo ni ia ku nao lau ka whakamore paanga, e u whie mao e paanga e ko ia ki he whakarere o e ako. O kui ai mo kau whakaanga ia o pehe, o kui kai to tonu he u taitaha whafanga pe e whanau i ap. Kau ku uhinga e pule ako ia, ko e taumua koe o e mea toko ni, na e taumua ko whafanga a e whanau. O kui he pasiki foki he taimini, haongo senatoa mei Falanse, ko e konga pe ia o e whakamāwhana mō tauhi o e wā ko ia o Fransē mō ngā hei pureanga o e Pasifiki. Na pēr taha ia ka o sena toa ko e ni, o ku iai hawhatongia maha uinga o Fransē, ke ne pōpō I a whengāwe aki whakamāman lahi ko ia ngā whunua o e Pasifiki, pēr te ke I aki foki, a e malu, pēr mō e merino I he nofo he Pasifiki. Ko e ongo o sena toa ko e ni a Christophe André Frassa, pēr mō gi pēna rock, O kuna I haa mua he tai min, pia hiri e na o atu koeke o tu moktu kuki, yo nu sila. Ko e whakatala noa e beki he malu e kau āwhunua o e Pasifiki mo e whengau e aki lerei. Na e lawe ai a Monsieur Frassa aia, ki he tuu koia a Fransē, ko e tākanga mahu inga ki e ngahi whunua e Pasifiki o kau aia New Caledonia, Uvea, Pemu Futuna. Pia mo ngahi whunua la lahi o hangi ko Siapani, Amerika, Australia. Na ne lawe foki ki he mahu inga o Fransē ki e Pasifiki. Pena pihe o kuiai pia mo ngahi porefo ou uia I he Pasifiki, pia kufirma o ke tau tuu whataha. Ono whatata aki, ahono tau I ko ia e whaito o kona tapu, pia moe kaiha a wha maalohi koe o kuhoko I tahi. Wha o sipe, sipoti pe koe akapulu, na e maari abito e whetaulaki ko ia a Fransē pia moe olopeleki he wha o singa wike ku o si, pia na e whai e foki a e matengata aia a e kau Fransē mo na wha ohare I ko ia a e olopeleki. Ka ke he nei kuna pe olopeleki tolfa ke tolua I he fuafua whetaulaki ko ia o e tau ni. Nga tanga pe ia ngon kua kok mai makita tole aha koe ni whatang peke mo mau ha lere mo wiki lere kam no maori e korapa mo ti apo pe koe pehe I he whaka kiripasi mahalo opito mo mea
2: Kia ora ana, hi everyone, this is Annie Crummer here and you're listening to 531 PI on 102.2 FM.
3: Yeah!